0: ayagala kubeera opposite
1: mula oyo tweke okumutaaku ino
0: n'omugamba jasi w'ensonga bbiri bwezi
1: azira
0: tazina
2: mubairu gavu baine iwe olina mwezi
1: ali olinibala abatala bbaani
0: kyokka ye mweru
2: ayimona era nga asebwe twenduga mangu mututi abatala bbaani
1: bavanga ye
2: nibaanibaali baibi okiddenga omwebi mulala asobola oba ku kyalaye ng'ekyalo kitenduka mangu lwamu ebi
0: oyoalaba mu byalo ebyo waliyo webakeera ku makya ne bagamba mu lusozi baalabyeyo omuntu katugeze nga mukyalo dip naye ngaaliwo olusozi oluli eyo ne bagamba baalabayo omuntu abantu ne batandika otya okutambula emisana mu nnimiro
2: aye nga muntu ogu wemusobola ekyalo okwekuba okumuyiiga ye yabatya
0: oluusi nababeera nabalalu n'atambula n'atuuka eyo naaba nga tamanyi waakudda oyo n'afuuka ensonga
2: okidmukidi just engoma eyo ng'ogiwulira obwire mwasiba omuno eminololo
0: nemalaekinganamba
2: efuomu musigale munumba
1: budumopanikubulirikabiwainamba osika omugomo ku lwiji
0: bali kwisa bwefumu
1: okutegeera kintu kikulwiso
0: so ojo oteeka omugongo ku lwiji
1: nga ezira nayali akonkoneku mboli mukwekuma okwerinda
2: tibutiomwebyo omulala atisa ati ekyalo ekiramba nga batenduka ku ibiri ati kyalo kyayo noneka kuli abaibi
0: nabacakalacakala nanje nanyikawanayagara nebaja scot
1: makatomegai yakube mpaji
0: scot mactominai abadanyizemu omuntu wanenyanda negugenda negunywegera omulaba nebajjamu katwabe baduka emisinte abanafu abahaite bajja kuba omuntu kauntataka gaba obakuba gaba obakuba nagenaara negugiitawo nega bugenzi wabweru gwisewo negugenda bugenzi wabweru balinamu buskills bambi
1: wagologolo ye najja kutikinga mugu naboneka
2: mona okindikenede sente detumaze olonda kati maze otegeera aimna makatomine nga alini tageti
0: gokipa atudde ngaalina kumujjula lumonde
2: makatomine alini tageti akubye ekyuma
0: kyabadde ataabala kyayagadde kyennyini katabe ne bajja bafuna kwansisono omulezi kwaita robertson najja najigala asibula omuntu asibye tasibye asibyeko bulungi nnyo nanyiga wakati katabe bagezaako okuyiiya jazz 19 naguteeka wagulu waleeri sajja bayiiya ba scotland naguwekeza munamba musanvu leka akasajja kasiibule bakubambuka baka pasi dakika 17 edakika 17 sajja bayiiya mpolampola bagala kuba muntu wabi bagamba 8 naawe otuleme nedda sebo sajja ba scotland bagamba tetujja kubeera nga switzerland tetujja sajja onana ne bano ebeesanga meeting kati ezaabo onana n'oyo ne mainani bwe batyo ne batuula ne banyumya ku goolo ne banyumya ku goolo mike mainani
2: ati we goolo dude basembayo okukukuba eningi naalime kati 9-0
1: wekabiri olibu bino
0: nasaba banzijeyo naye nga okoca aganye ane ne defenda banaye kyeyankolanga ne bajja bafunako omulezi ataniza omupira ne bakuba negugenda bugenzi wabweru pira bagukubye negugenda bugenzi wabweru scotland
1: ebisada bya haiti
2: ifuwamisiriyenabafe yena balonzeeyo guno gwe babe bamuwe
1: gakwatabalonda
0: mebeyendezaabomufirikakwaobaliku
1: bagiri bamuwe gwa brazil
2: yofuwe bino
1: infact naire mulimu omuloko aye atisbanimuwereyo ogundi okutegerekeka
0: balina okuba bawandise nako ku appointment ndi gwe omufiri kafuuwa guno
1: ngakola makagaiseku
0: gwe omufirika ogugugo
2: ogwo omujozi gwembayendidinga scotland gwavaalo ogwo gwa bulwo ndimubonamu katishati tikategerekeka kali awo
0: akapale bakamaintainis
1: oba haiti nali nga akyaziiza kyova bayidire mugule
2: kituufu aye nti aye haiti ali mumweru
0: haiti ayambadde white bamaintainise kapale akasaati ne bagenda basooka nga bakakyusamu dakika 19 guli 00
1: haiti yali asembayo okuba nga asamba omuwad cup gwali mwaka gwa 1974 aidi ali kusangula eibula eryemyaka 52 nga tabonekayo myaka 52 nga taboneka muwad cup guno mulundi gwe gwakubiri
2: okuva mu 74 nga lmyaka 52
1: okuva mu 74
2: emyaka nga bana
0: juzijuzi wano
1: jolyabalamu
0: jolyabalamu
2: lindako eriyo gwe banga ti bazaala mu 84

0: Africa. Kubera speed jetu lirumuka.
1: Wana ife. Kama vinge bisikilize.
0: Isuka Boyo Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Kale oli kuchinana no munana katonezi mukaga busoga Royal Radio aka edachi keri kubula 18 la tubenga tuingire sawo musanvu gwa mali agechi misana tuli program okalera bana munatsoni wa mukutu wetu likutereza moko ebyuma byeife oluoni tutolere butola tubenga tukuwereza bokala mwino oli program kalera bana nga wenkukobye eranga mvire kumpewo okujja komoka commercial break nga nkukobye nti omulama gwefe gwe tuli kwogera kolona kolwa lero gukoba nti abazeire banange tulikuzala ayiwe tulage tulage abana beife ebika ebitufu tulage abana beife ebika ebitufu nga tukali kuva mbulamu obwenseno bolago mwana omwana wechika ekitufu oba musayigwe omutufu kijja kumuyamba ino obutakola nsobi nakuteyenga munsi eno olw'ebizibu bitali bya nsambo ndala abazeira basinga muli kuzalanga wali ni wali iwengo gugwo nadala imwe bamamba kale ni bababa mwena imogwe imegwa kumansa bomanse bana buliwe mwenda bulisikati jawabu ine hatu wenino muzalama omwana. Weno omukazi nga iwe ngoli yawo nga iwe nabana yo yakisa. Buli akukwana omuzalira omwana. Olina abana. Aye nga buli mwana. Alina baba we. Omusaada oli awo. Aye nga buli mwana alina mama we. Chokanga olemereirwa okubango omutwala mu kikaache. Olemereirwa okumulaga mube kikaache bamwanirize mu kikaache mu musa eri omusayigwe ogwala tawe mulingirira abaana bakafere saawa dino baatukana okuziikula latawe iwe yawo omula emyaka 19 einuma bamuziikule batoleyo ebyasigalira bye olw'okubanga benda kumana kika kyaibwe tukobe nti ensobi yaani yaba mama oba ya baba mulimu n'okwesiba ku bantu okwesiba ku kika oba ye ekigendererwa eky'abaana bano kigendererwa eky'abaana bano niki ekituufu kwenda kumana kika kyaibwe oba bya bugeiga omwana singa abanga tamani kikaache iwe ngo muzeire oja kufuna obuzibu nti waba mwana mulenzi ozeire mwana mulenzi iwe mama tomulaze baba we tomulaze kikaache ezira ne gweidi kuku wa kikaache weide eida kole nsobi nga kuze etya eida kutuka kisere kifumbiro oba ekiwasa aye nga ato omuntu gwali kufumbiro oba gwali kuwasa nga muli ko luganda aye nga teidi ndi tibamukobera teidi kikaache iwenga mama oba baba ozaire omwana wadema kumulaga kikaache oidi yaifa abakazi olwisi wetuzaala abaana nitufuna muko obuteikana ni baba ni baba baba bana baife tumalirizanga titwenda kuwende kula titwenda kuwende bana baife bajewa yebazala baba weibe era ogez okole ekisoboka wa watama omwana one ebigambo wabi ya baba we mumeisoge wabi yo mwana ono wabi ya baba wo mwana ono wati baba wo yali akolati baba wo takulabiriranga ku buchango ozalibwa yandeka nga ndi rubuto tuacha wagana yambisa bubiti yakulabirirako ninza afire yo ninza kukuziza ninza koze buli kimu ni mwidwa iro tia salayo aye nga tena oluisi ya abairenga kufaku ngalabirira omwana oyo songa iwe chikuluma butakuta mumaka aye nga lwaki oba tomuvinga on nga lwaki oba tokola bintu bindi no sigalanga omwana ono aidi chikachi aidi omusayi gwe aidi ntono ni baba wange ni wabanga yavambula mwensi eno amane ntyo ni baba wange yafa nzira baba banzala mama ni baba tibali walala bale mesagania wabali walalanga bale mesagania ekira kyatu kababanga tibali kuikania aye baba wange noyo ono ni mama wange omutufu erechika change ndi die nono eyechika change ndi dibuli chifa kuchika change njobandi muisechi obandi muise mususwa obandi muise mukose obandi muchi obandi muise mena so tidina kufuna muise mena tidina kufuna muise ndase tidina kufuna muise rubanga abo tidina kuba bayiramu oba tidina kuba wasamu baba bantu bange aya mulikusulanga ogwana gamba mwadema kutyamana bana bayimwe bemuzala bemuzaire kumbali na kumbali oba olina bana bameka buli omu mulage ekikache buli omu mulage omusayigwe omutufu nti Olivia na kuzalere olimuisemena baba onika keire muli babu gweri iwe Jackie na kuzalere olimuisenda si mwaidira nange nyange obo chitegere chintu echo baba onani ni gundi ni ndase oba ni wante omwana amane nti baba wange ni ndase era ndi muisendase neidira nyange kana akanoni akabakushi kuntenga diri kulya ebisubi nga bali kwayente buli omu omwana wategere ekikache kideme kumukosa mu meiseyo kai mwirire kuzalagana mu babika mwirire kukola mikolo danda bulo hati kodi ono yazala mu mwani na kodi tulinokola butyo yo mwana omweta akweta atya omwana abeta atya kwa muli baluganda muzalibwa amo muzala gainemo abana ebintu babiri yo era tutera okubiwulira ngole tayenda nakumukoba kubukoba anti oyo mwana ko oyo kojawo ngo mwana yatawira eizeire wansi ayero kubanga nti timwamulaga chika ate ni bana abana abo buwala oli kuzalira omusaada ayi twaidi bimugemako twaidi weibwe twaidi wachikachi neri nali eri echika toliidi osaze woje mulebo sindiko omwana olubuto lugwire mu bugweru tipa bakwegeine ifewe ifetitu zala. Nzeba ansale nseke. Ngoyo msaada. Aye ngachidi bulungi ntia zala. Aye alikutia bufu na anizibwa. Oluisi msaada mufumbo. Alikutia kukobanti muna ni mufumbo. Nina abana. Tienda bufu na anizibwa bundi. Alikutia oluisi okufirwa mokaziwe. Alikutia okufirwa bufumbo we. Iwote irewo. Kanfuna olubu tonkumo msaada. Ayi twaidi chikache. Twaidi omusada gwoli kuzalira kulina kukwe chika. Akuli kunoluzi. Obo oli kuzala buzali. Abazeire be muzeire mwabana abo. Batuko kuvambula mwensi. Au wambo ni ratagali. Gweba mwana mulenzi aja kubanda. Kubanga alikweta ageitaka. Aja kuende itaka. Iwenga mama ozira cholina. Aja kubanda baba we, oti akubanda sente de ya kuola. Aya nganiwe mweni, baba uteidi, tuweidi baba wa mwanoyo, ensi ya mtu walawa. Uluisi mwaba unaganaluna kululala. Tuweidi jayabu lirani namba dat ya chusa. Chemba kuba antiba naba wala mwege ndereze. Wekene ni omuntu goli na. Mana abantu be, mana jiba muzala. Mana ekikache, nti wofuna obuzibu nakwegana oba kuzaire mu mwana ya mwegana osobola okumutwala ewe ebe bamugulika aye twaidi na mainage twaidi lina liliachika nti oba ozaire omwana oba muwala oba mulenzi oja kumutuma erina lya latawe ogeite kunerindi eriyo okubatizibwa ebyo mubyerabire eri kubuleda chikandala twingire esawa 8:00 edokunjo tuli mu programu kalera bana tuli kuogera ku nsonga eyebika mulaga abana abana emisayi deibwe mitufu tirwa kubanti ole olina basada banji banji ayo oli kuliko omugeiga so oja kulaga omwana oyo nti we ni baba wo olekola omwavu yakuzaala mu omwana kandide
1: esawa diritano edokuncho webale kukasana Busoga Royal Radio.

0: Kwa yaba mweta kafero. Biotuli kuogira kuluna kuru alero mkalira vana. Chega mubige maku ye. Aye chiba we imwe chokubo nilako. Ngei mwebazaire banange. Ntutogo baga zala zala. Ulo kubango likuendo kubanga uweze chika. Muja kuzala mbota zali kamo. Ole ye fire ira. Aye rina lirika yogereka kupaka kati. Echika chasa atuka. Ntibu lirucha. Eva yoma anaida ntindi waka fero. Buli rucha. Eva yeida. Puti tujakubo na DNA. Ejakula mulava meka. Iwori kuzala. Ayo jakusobo loko tuwalaba anabobo nabona ku DNA. Owaba eneba jakusobo loko etuwala. Olina weimeka dote setese. Mo manse mansabana. Kwa mwidio kuzala mwabe gana. Muloza mwomana wakufana na abano uwo. Eriyo kufana na angati uwo. Eriyo buta kufana na atenga kabiriyo yeno uwo. Ayo ya ulotia. Imwenge ebika. Muline ebi ntuntumye mkola ima abandi. Mwate gerantu yomana weimwe. Ayo eriyo abandi ngatiba bikola. Ajako menkereza angatasobola kuja kudieni eh? Wabula chali noko la kwega na mwana. Aye ngategu hali kwega na mwana uwe. Buwati. Mm. So iwe nguwa muzaire chiyambe iwe. Okufaa ye ino. Ove mbula mwensi. Nguwa mwana wei diyo musai gwe jiguli. Oba umusiga mbuchai. Achawe bai chikache. Aye chintu chiri ntiaidi ya chikache. Ewe jeba muzala. Full stop. Jeba muzala chimala. Iwe musigai mabuchia ibo. Olokubanga mwani nzagania. Ni mukagwawu. Bwe mwazalo mwanoyo. Oba abanavo. Ayo mwana tiyabirimu. Weirenga nensonga lwachi muliku ntana. Olaba mwana muto. Ntiezira chaidi. Tine yaba tuma. Ntimumuzale. Tine yaba tuma. Luwachi mumutu sakumbero tineyo. Abe ngate yenga nesteidi jeba muzara. Oza ilo omwana mulala kuchika. Bamwe gaine. Bamubwe ile. Kubango kuzala omwana mulala kuchika. Ofu na mukisa. Echika chayani lizo omwana oyo. Singoba ngovide munsi. Mbiogera mwena mbibo naku. Ncholeba muzala mlala kuchika. Abazaire bebafa. Oba muzaire we. Yafa. Sobu tibu afa. Bwafa tia mulaga baba we jazalibwa. Oba mama we. Jazalibwa. Oba riso mwana ono ba muzala. Mama we ya musulira baba we. Obanga yazalibwa mama we yafira muleba yamulekanga ye mulamu so utitaidi chika cha mama we jichiri ntiana aja kweyoba yaba kuno mukwana tisto gwa ba mama abandi bwaba kuno mukwana ogwa ba mama abandi baganda ba mama we eyafa at least yabandi akoba antikale. Mama wenge yafa, aye muganda wa mama we ambelele wo, era gwende ta mama. Taja kukerancha yeti singa wa ati mama. Banange chirumiri zeino, ukuba ngoli yao, aye ngozira mukwano gwa baba. Ngozira mukwano gwa mama kunsi, togulo zanga kukubulo zewe ili. Nguwe gomboti ya mana uwalida, tubabona babantu. Ye ya kuba atinze. Tidi mukwano gwa baba guligutia. Baba yafanga ndi muto. Aye nabewe wetibe idi. Inti nategera baba abandi. Ni wabasenga timu idi. Mama tiyandaga. Mama yena yankuzaku. Echi chasobola. Yandabidela kwe chasobola. Yapala nensi yaja. tani dukiranga. Bazaire banange. Boba ngo zaire. Zala. Aye ngo balirira. Momansa mansa abana. Bozala mole ne yegana olubuto n'oluzala. Oluisi nofu n'alulabirira. Werabira ekika ky'omwana nti alina okula kuba nga atwalibwayo. Ate bwe kikuyamba n'otegeera nti omwami wo n'igundi. Nti nze Olivia omwami wange nina nkani, mulangira, yaidira mpologoma, njakola nti niti. Bwe kikuyamba n'otegeera erina lino omutuuma. Ekyo nga kikumala. Ngosirikoti. Bosirika, omwana ono aba tategeire wa gye bamuzaala. Tomutweire weiwe gye bamuzaala. Mube ekika kye bamwanirize mu kika. Ate eriyo ebika ebikambwe. Muidi okusiba embuto imwe abakazi. Ofunye lubuto luwole, ofunye lwole, osuze n'abasadde bandawulo, butya kuweire olubuto tomuidi. Wasiba omuntu olubuto. Osiba ole walusiba n'ole. Oba basatu wabasiba bonna bonna embuto bakuwa obuyambi. Mubamu abakuwa, mwabamu abakwegaana. Aye twaidi mutuufu nani yakuwa olubuto olwo. Era omwana gw'oli kujja okuzaala oba gw'ozeire. Ekika kye kituufu n'ekiriwa. Buti w'otuuka mukumu gulika. Bali kumuwa erina ery'ekika. Ebika ebindi bikambwe. Nti ojja kutwala omwana we bamukoleko emisoso. Bw'abanga akoleibwako emisoso ngati mwana wa kika ekyo ng'alina okufa. Aye nga kye kibatuusa obakazi banange. Kiki ekibatuusaawo? Ekikutuusa okubulamu amagezi. Okube nti be. Omusaada omulala amala. For the sake of my children, oba my child, gwendi kujja okuzaala, obutatewaanizibwa. Mwe abo bonna abaakusulaku, ezira ajja kukeera nkyo, n'oluisi tibali kwesobola, nti bajja ajja ku DNA. Baziranga eryo yonna ejja akakasa nti omwana weibwe. Ojja kubaawo, ng'eiwe oli awo. Tweidi omwana ono wani, wani. Kubona bone ezira gwafaanana. Yafaanana iwe mama. Lwaki nga mutuuka ku isiroti n'eryo? Lwaki nga mwewebula? Kubanga ojja kuzaala abaana mu bantu ab'endawulo. Oyo omusaala ojja kuzaala abaana mu bakazi ab'endawulo. Imwe abandi muli eyo mukoba nti nze nenda abaana 20. Nenda abaana 40. Omukazi atwaire olubuto tirina kulumutoolesaamu alina okuzaala. Aye bw'aba azaire n'ajja kulabirira. Buti alabirire. Aye ekiseera kituuse wava mu bulamu obw'ensi eno. Tuli kulumbe. Abaana b'omugenzi olwoni n'ekiseera beyide mu maiso. Bakusombere, bakusombere n'abaana b'oteidi. Ng'abantu bali kwewuunya bwewuunya imu n'omusaada yakola omulimu. Omusaada tiyali mwangu. Abaana bona bona abo nibe tuteidi bona bona bali eyo beidye beidye babasombe beidye. Tweidi batuufu n'abaliwa, ababona abaliwa, obana abatali babona abaliwa. N'ekyo kitweta nti omulambo gwo guswaire. Nti omulambo gwo guswaire. Kwewebula. Kuzaala buli omu, ozaire mumulalu, ozaire mwali atya, ozaire mwali atya. Kyova obona abakazi abandi. Wategeera nti musadda waafiire, aye nga mukazi ati kale waabuvunaanizibwa. Ali kuku n'eriina, aye omwami we azaala ere n'ere. Tate wana nakwida kulumbe, asindika baana, n'oluisi oba kuba nti tiyaenda kuba bonako nga mujire kulumbe. Ekyo nakibonako. Nti ole omusaada yafa, bamuyita na buyite. Gwa bwibi. ayenga ina abakazi banda ulo bwabana abakazi abenda ulo omukazi owundi nga musomesa so buti waulira ndi omusada bamuyise gwa bwibi tiatate wana tiate wana nakuja kulumbe bwebebuza nga onaliwa onaliwa ahani asobola okubanga ayo noneri nalye neida kulumbe ati bamulage yonga na mwandu ayenga atese mwandu I mean omugenzi afire gwa bwibi ani asobola okuzwala zena tida niwe mbanzo Olivia mukweka abantu emirimo de mukola emirambo de mwene diba kola chi ne diba wemula aye mubyona byona mukole bye mukola wabula abaana bano bategere ye babazaala bategere bifa kubika bye imbwe chovo bona abantu abasinga bateka teko okumanagana ntiwe muteka teko okumanagana ewe imweyo nti aa ife buli mwezi guti ena kuditi tubano okumanagana echo kiyambe ino no mwana abayide abirenga taidi bantu be basengabe bako basengabe bababa be badada yabategera bona bamutegera abandi mumanaganira kulumbe nti omukulu owekikafire oba omuntu yenaye nafire nga ekikukakata okubanga ojja kulumba olwo mewategerere y'abantu ki abantu abandi nga n'oluisi bo bakwidaye nga iwe tobeidi tobonaawo nga abantu abandi ojja kutomeragana n'omuntu owundi gw'oteidi eyo mugwire mumukwanaye nga muntu wo ogwe ni baba wo mumukwano ogwe ni baba wo baba wo muto mumukwano muganda wo mwanoko kulwisi dadawo kubanga bana abakyala tisimulobera kwenda mukeire kansoke ekole ku sente daba kama pange di nsasuza heredi ndese wano lunakolwa lero ndide tweyongereyo tukali mprogramu kalira bana bazeire banange tuzale aye tulaga abana je babazala omwana ala amane nti ono ni baba wange amane nti ono ni mama wange senga nono koja nono muganda wange nono ti kutuka kufa omulambo gwo guswali ate tulina n'abazaire nga taidi na bifa kukikaache kandide ekisho na tukyogereko tulina abazaire nga taidi kifa kukikaache
1: Amaino mukanwa kya mugaso ino wabairo kidi nti wofirwa amaino mukanwa otandika obutaala mu bantu webwala bwala emirembe gikubula n'ekintu kye wandikoze umaliriza kikulemye olwensonga nti okwekiririzaamu kuba kwakendeera anti emboleka mu maisogo eba yakyukayira n'akamwendo mwenu kwe walinanga essaawa eyo oba okaka kakake abasinga bamaliriza bafiirirwa emirimu anti oba tokayala mu baino ate mu masomero embeera eno oluisi ekosa ni pefomensi y'abaana tinakindi okulemererwa okusoma olw'okuba ng'ola ekintu ekiyitayita mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari woboyendo kuiza kamwenu mwenuko neisubi, chalira ku, abakugumu vya ama ino wobo chalira ku Hope Smiles, Kuchira Road Broad 47, Kamu Medical Center wobo bakubire ku, kunot musambu mnana itanu isatu ibiri musambu, not mukaga noti ni kunot musambu noti itanu ndala musambu noti, ina ibiri itanu wanibono niza company egaba pichi pichi, kuchivanda mpola ayenga bire mie, abesigika naba Pure Flow Finance Limited Pure Flow Finance Limited, bali kukoba nditaye mitu walochina na jion ka bakuwe bajaj hauju oba TVS ojisasula mchibanda mpulu kumalumu akamulamba omulala nechitundu obe miaka ebiri butewo oba bajaj ngojaji sasula mu mwaka mulala buli wiki ojatanga ye mitwa 14 nenuso 14 donka owo mwaka omulala nechitundu ojatanga ye mitwa 10 nenuso 8 atowe miaka ebiri ojatanga ye mitwa 9 nenuso 10 donka biba kwetaga ku no muri national ID nakafanani akechikanga kalala lete ya chairman wo kuchalo ne ya border stage wo kolera
2: Okotaku Garanta, ni National ID ye. Pure Flow Finance Limited, Bangani Mjinja City, Plot 15, Radio Road. Okumana ebisinga okuba note musanvu itanu munana, anana isatu, abiri na musanvu, atanu na muenda. Oba, ku note musanvu mukaga ndala, musanvu na mukaga, abiri, chinana na munana.
3: Owa boda, ndide ti aye netagwa kuja ku mulimo idono ne kuwanika.
4: Leo nasuru wati ya sula kutwala kuitwa alido. Saini gane chikolo na kabili kuzo uwa. Adeno kutu kulikuno maino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina kisenji gane. Tenga nubu bili mwona kukasu ye ino. Kale chendi saba. Ufuna wabodo wondi ya kutwala.
3: Ayo wabodo yi wabo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezage vizibu ya ebe nabiona. Ni saina honi.
4: Saina honi.
3: Iye saina honi. Ona idida makerenda ni syrup. Saina honi akuma angolimu chamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibo namu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni ye chikololo ni senyiga. Ebyo tabibo namu. Mira saina honi. Oide mbula muwe obulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo na umusawu. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
5: Eidagala lino lingizibwa erali asansanizibwa abazi pharmaceuticals limited
6: wabuza nga onorachi nemira kwaseno nika muganda wange nze sasa kujesubira nge mwaseno
7: mwina waka nawe katimbu chichi mbona kwa mwa kulembede chimeza mso ugu yako nejemugenda mwe
6: gwachi kulembede chimeza
7: katalizi kankubulide jine mipia jetuli mkube sawazi tukena kuba tubasange ni mtu wajewo jimtemo ni mtu wajeyo
6: kagwake keto nye season yeno nizo netuwa na vikopo bibiri nizo tuwa na Premier League netuwa na Champions League
7: nechichegwe
8: Nyumira bugu mnye Premier League, go betting na femu kagwira uo. Nga katio kubettinga kwa gunyo. Kwa liku ya teo nyinga star, emu munana tanu star, satu star, bili hash. Ate kwa liku ya mtie nyinga star, emu mkaka tanu star, nya star, mkaka star, nya hash. Waboli mupia nyinga option 9 to register. Osa wala no kubettinga ngo kwesa website ku www.kagwirao.ug. Bettinga na federo, ufukomu lodo jogena evisente. Kagwirao Sports Betting, bet simple.
9: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Eranga osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetola eggwanga bakubireko ku 0750 53 Ana mumwenda, nsambu mukaga, oba 0780 39 9 3 yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.

0: Kali okali mprogramu kalira bana nize neiga gadori Olivia tulikuwa lekira masimo geife ndi kubona muri butiribiri okubanga muga kubaku bamikwano buli omunja kumugema singo banga okubire mu kisera ekitufu so iwo wa message oja kubanga wa message oja kubanga WhatsApp oba message SMS oja kubanga obita ku 0704 89 743 50 ate iwe oja kukuba oja kubanga obita ku studio line ze esoke ya Airtel oja kubanga okuba ku 0704 89 743 njira mu studio line eya Busoga Royal Radio eri 0704 89 743 owa Airtel kuba ku 0708 9 85 tutese tubone kirungi okubanga okweka omwana we ekika iwe obonanga kirungi okukweka omwana wo ekika ngeiwe amansa mansa abaana buli wobona wabatera okweka abaana ebika nimwe abamansa mansa nti buli wamu oyendo zaale woweze bwozaala mu mukazi omulala okutuka ani yali akutuike ku ngazi eri mukazi omulala
1: tutesetese tuli bagamba ki bwe bali tubuuza ebitukwatako katulina abalitunyo.
0: Hello
2: Olivia,
0: wangi sebo
2: mama we balo tuwereza
0: kale eno kuuliriza
2: ono Robert yevuna Ivani na Mutumba district.
0: Yes sebo
2: mama we baikuleta mulamu ogwo aye nze ebirowoozo byange ndikubata ku bamaama abo bakoberenga abaana eizima omusaadda oba mwavu oba mulema oba ali atya nga ewaikirizagana naye wakola naye omukwano yakuzaalamu omwana muba omwana we aye bamaama abandi sidi ndowooza yaabwe ajja yabala amaze okumugamba bunda azaire omwana kalumbala ali kumwekyusaku mbw ati akutisobola akaza mwana olw'okuba kaavu
0: ze bansobera oti saba tiyamubonanga akaliza
2: ate oba wamubona mwakwanagala naye yakukobera embeera ye wena wamuma n'embeera ye lwaki nga tomuga mwana mu bwafu bwe
0: nkale sebo webala okuwuliriza tulamukiza abantu abeena Mutumba tulaga abaana ebika obozaire mu mwavu obozaire mu mulema ekika kyo kirage omwana. Hello we nkugema nsaba onambe oyogere kubanga banja abali kwenda okubangamakesa wangi sebo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ono neisweni okuva ebuwenge.
0: Yes sebo.
3: Sima emperezaayo.
0: We bali kugisima.
3: Aya nti ze nimwise mukombe ebyange mbidi.
0: Awo kirungi wobanga obidi.
3: Sigango otuweereza.
0: Kale sebo. Tulamukize ab'ebuwenge. Eri abandi ngoidi ekikaakyo. Aye wozaala mu muwala. Mwidi okubikweka. Kale sebo ino kuuliriza. Yes sebo.
3: Nana yanzize olw'omulamu ogwo. N'owa itula nina maganga waliwo omukazi. Yagabira omwana abasaadda bana. Mwana buti atuse kuba musaadda. Aye nga omuntu ali nga eyo wuwo. Ere wuwo. Ere wuwo. Weebuuze kigendo lwaki kiki. Omwana akituka kuzaala. Aye nga wamwera abasaadda bana. Bonna bana baliwo. Kuti weebuuza. Omuntu ekyo ky'oliko akiki. Kyokka omwana ayinza okumukoba nti banne wuwo. Kira ku famire ye yajyamu. Kale nyabu omulamu ogwo mulungi ino. Aye abakazi batukoze. Abasaadda tiino. Abasaadda tiino na mulimu gwakwegaana bwegaane baana.
0: Ogwo gwo muli balamu.
3: Aye ng'okuba nti bakazi kubuzabuza kika ky'abaana. Bakazi kayi balamu ino mwekyo.
0: Sio tulabukiza abantu abeena maganga abakazi mwidi okusiba abaana abasaadda mwidi okwegaana buli omu alina kyakiyakenkukamu kale banange Ata tegeri namba ife yoku kubaku, namba ilizro msambo, ina mokaga, makumi atano, china na naisatu, asatu, naisatu. Owe mutieni, bita kuzro msambo mokaga munana, mkaga, china na, mkaga naitano. Tugabe, abana, mubike bitu.
3: Ano Olivia.
0: Wanji sebo.
3: Kala kutu weleza.
0: Kale sebo ino kuuliriza.
3: Uwe, vodeme se mkano gwele uvu aninga, andichiringa.
0: Yes, sebo.
3: Alanda ame chilinga watumbu ile msoga loyo.
0: Ne ito chene.
3: Era polo gula amwe na olwe sande gumo munga vilo. Katimano mchua sumaisa hako chilu unja waka zitema na aloze wa navuwa mwabu za hako. Ziwoke chua sumbu wa mali alia.
0: Tiba ulida.
3: Ama zima tiba ulia ngoge ziza hako kwa logugu.
0: Ha ulida ya tegele. Ayo
3: chua sumbu wa kuenda asabu ulogu ya tago asabu ulogu na nizivuwa.
0: Umuli alia chuvuwa mbakobe ntibe kolerele.
3: Mwe kolele nae tiba uli wale tiba uli zakolo gula mwe na tenge ote kapita umaka nga matezele di yenu bali uli
0: bali uli rae butiba liye bali kungongo la bali kubati
3: bada mwere za mkwa ndani osu gelewe vanyo chiringa
0: kari seo tuwe na tuko ende ino apa kazi aha kari
2: alo nyavo
0: wanji sebo
2: we balotu weleza
0: kari eno kuuliriza
2: utele vodenye mwe isojima kusinzi reituva.
0: Yes, sebo.
2: Madame Lydia nzene msima kwamula mwako gotu weleza. Nya babantu abe iku batu kwende ino.
0: La gabana ebika. Oyalu mwika wane katala gabana vichika chitufu. Katufu no undi.
3: Omuwala.
0: Wanji sebo
3: omusa. Weba loku weleza iwanga.
0: Kale weno kuuliriza.
3: Ubeme ba iwela amuse. Tumecho kansalo mluko kwe ituwa okuvuye kabira. Omula mugugule simulu njino elas buntu sewo. Aye nga waka zwa kuzichamani ino. Okwe ndo kuwa numuli alia. Elazele hiyo chatu uka kukwa ilani kachiroza.
0: Oka ikutegelo wa mwana
3: uwa. Mwana wajana ngama ina dandi abie chika kariku. Urumuma lo mwana kukote kisache. Agungi ili chika waribu za. Kwa damu wa msadabu ya gano mwana ya balino buzimu.
0: Abandi tibenda kugulika.
3: Uwa mkutu kisache wini. Kwa gamba lantua wabagari kati yao. Haba kazi wa kuzichama nino kwendo kuka lovuri ya lovuri ya lovuri daba lekele habana.
0: Titufu.
3: Asigaye nga bayiwola amasi kansala mu kogwe itube kidume kito ali yakabira masanlaze
0: kale kansala omuli ali abakaza batenda kukola imwe muenda bwa sente da basada era bozala omwana oyidi no kulimba ati omwana mulwe ile aye ngo omwana ti mulwe ile olukuzala omwana bali alikweta agoba kale katugeze nti aha alwe ile aye atebwa abanga alwe ile biro olikukoba yindi. Kale atufuna abandi tubone bibogera sawa diri kutu wako elikubula ni dachi kabwe itandonka tubenga tuva wano ojja kubita. Hello wanji sebo.
3: Hello nyabo
0: wanji sebo.
3: Hello
0: hello
3: hello.
0: Kale oyo nsubira network emulemeisa okubanga tufunagana katufuna undi tuboneke nga tuyongera yo mumeiso. Hello hello kale oye na ademi okubanga bitamo onakobye nti Bruno okuva ebunawale. But is it better to show a child Owandi socha? Is it better to show child a clan immediate

0: that lead a child to suffer. Kale, tishitegeire bulungi aye. Ono yena yakoba nti, I'm Mr. Kato from Chiganda Loma Yuge. Ensonga joyogeddeko si nnungi. Kibeera ki? Kale, kibeera ki? Kibe indi mwise mena. Kale, oba message doona. Nenda mwaditereza bukalamu ate wabanga oli kuwandika kantu akali brief. Hello?
1: Hello.
0: Wanji sebo?
1: Amai nani zeru vuni afazali okusinzire buyobo yena mudumba.
0: Yes sebo.
1: Abakazi bazirabu esigwa nilazara n'omukazi nilazara n'omusada omwana. Nava omusada na yavugala nga agaba omwana kale abakazi bazirabu esigwa. Kale ze sinzire nte sisanga ni zeru vuni afazali okusinzire yena mudumba.
0: Kale fazali. Abakazi bazirabu esigwa. Mwabakazi muli bakuli n'obwesigwa. Aiti buli mukazi nti azira bwesigwa nze nino bwesigwa nze nino bwesigwa wene wene bulo widuire kangeme yo muntu mulala tubenga tusibula tuva wano. Hello
2: madam lige bale kuwereza
0: kali nya bwena no okuwuliriza
2: na Justine ngamba igango
0: Justine
2: yanziza omulamu nga abasada nga batuli buje
0: ate batya
2: Sana zira mkazi ya zala mwana wanonuwa lenga yeyende. Ile bulio mwa endo za laba na wala nae. Teka teka ya katonda.
0: Ai family planning yeida.
2: Yeida eliyo mtu nge kudene na adamu lidia. Eliyo nge kudene. Ai ya zira kubiza ala kazi. Basi tuikite omana intumusa adagundi. Ni mwene mwana ono kubanga emberi yechika chika wani umwana iza ya zalaba na pale ma ya zalaba na ebafa ufumbo kwa muta wanya just it was strict omane nti ono mwana amuzala wano aye zira sansani ya mwana nga yeye ende ile aye abasada batuli ubi abaka zia malari ya kodi vichi zira mtu osabiliza mtu sente nga yolino ubi ya madamu jia tuendokola aye wa risk capital. Kwa mirimo gyo mu Uganda muno nga bodidi timu yangu. Wabula abasada mba mutuzaira nga abaana mutuwa obuyambi. Abasada madamu jana batuleetera okusabiriza. Oba olina omwana kwaidi kyoja amuliisa kwaidi kyoja kumwambaza watuuka okulimba omuntu nga just oli kumulemba lwa kufuna buyambi.
0: Kale nyabo aye nize Olivia tinize Lydia. Nizo Olivia hakoleire Olidia olunakolwa lero banange dakikade ifeli tuwele kwe sawadi kone mukaga ogwamali agechye misana mbeirewo okuwereza nganize neigagadurin Olivia mu program kalira bana kulwa mukama wange madamu nabiri Lydia nendo okubanga mbebaza mwena mwena ababeireko era nendo okubatumira mwena mwena tija kusosola era tija kulondamo nti ono nono wabula mwena mwena abawuliriza okuvawa okuvawa mwena mwena mwebalo kubako katuolekere mu bilango ni kagaloja nze kanje mu weekend mendeza weekend enunji ni sasira empyaka enunji
3: Olusu gandiko season 2 wuna kubye kodi tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka buti nga we wandisa no mutolo mlala gonko gwe sente osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba okube ku not musambi tan musambu not mukaga abiri nandala chinana na munana Olusu gandiko chape cheitaka mungalo.

0: Ja wa muwebi ya mwiza kumbali.
1: Yes, moderator. Wa mubeda. Wa mutwala. Wa banaye. Ay, wile ye butia. Wa wakoti, ah, mwono mble maye.
0: Nani haba na ye?
1: Ay, baba duwa ilunda kulala.
0: Otio?
1: Omuntu nga mumbeda ngoyo. Muka makatundi ya baba ichira po. Echaba na balongo.
0: Nga ye kweka?
1: Hey, nga ye kweka. Ate ngoli musada mkozo kufu.
0: Taya na kumbukono na makage. Katonda akola nga baba yenzi. Echamu mula balongo.
1: Aha. Era butipe ado. Ife okuvali kuolo. Wakati atu avuayo.
0: Makati echigeza pia antwiku mwanjo.
1: Wakati aha. Omukosefu chirike kya idira omukosefu okuba omukosefu kitegeza ati tuweso bola chuva nkukobe ile kunigale nti saa weno tuina abantu abakosefu abazala abalongo ila baba le kankutegeza kino nti musembya muzamiro aina isomero liyebeta eliyebwenge bwenge bulu ni director
0: ay mukosefu
1: ay ngamukosefu wa maiso ila ngamukosefu na baba agumula bwo somesa uliko ndaba
0: muko sefa yali in position yesoma muko sefu
1: ai
0: ali in position yesoma lokuta chindo chisoba kwa abantu emirimo ali kweta ba mukulima ali kukozesa abantu
1: very good ida sebu mukulu musembya muzami ndi director wa bwenke bulu ida ida isomereria yedi agani kwa abana lukumi
0: tegeza ntapo za impact
1: staff yonka aina abasomesa makumi yana
0: ayo no mukosefu nali kuba we minimo
1: iso aidu kiranga dai kuwa abagorogofu emirimo uliko na baba chova cha kukobye dereva za government ya ifene ya mseveni
0: so ongai oka iholi yeyo lowoza ndi ngoka ali kulowoza okweno mati chabu ntu so kotole wochi okweno ma mu position jolimu nga tunalwani so bwavu tunalwani so butamana tunalwani sendwe ile tunokubanga tutolamu mbone kantia tuteko kubanga tukoleche ndawulo ole wabasobolo gemba go yalima
1: yes,
0: kuba eriyo omukosifying ali position sobolo gemba go yakalachi
1: yalima
0: bachi jana olima
1: aha wabo omukosifunga tso kugemba mbago fudwa kuba pani obe mukagaliko otunde pani
0: obe gwawe na community oliji gaitira kwao
1: tova mu community
0: wena bategera nti ayo yakalachi no
1: obe chakubonera ku
0: era
1: seven neza government ya ifed ya 7 nti baba yebe aletusebo uliko na ebizi mbebi nebi ya masomero
0: hapa
1: kusufuwa uweba tambalila
0: tegeza ntu atahiri wa mukisa
1: yama nga msefe ni atahiri wa mukisa uguwa abantu haba kusufu wakusoma ngaifu haba kule embezi tukubiliza abantu haba zara abantu haba kusufu
0: ukuba tuwalanga bwenda bantu
1: bwenda nga bwenda bantu edaba sigari nga baka haso babatu wali kuisomero nga uwa atahiri mukosefu no mukosefu bage chenkani
0: we nao iwe mumbere enu
1: yes,
0: okigema gaini otya okuba anti we na solo ko otya ah ndi mukosefu but ndi msada mulimi era nsolo kubanga ebikado mbirima na solo kubanga nga mbifunamu ogema gaini otya mpozi obuyambi okikoze otyo kubanga osobola okusigalanga oli kulima atenga olino obulemu kuba chenso mukosoka anti abali no bulimu mukosoka benoma
1: yes,
0: but iwe atoli wanda ulukucho che chikufwiro wenda ulu okukubale
1: babu moderator kwe yanziza zokusokerera ne baza mukairo wange baba wange Muhammad Kakaire Malinzi ya yafa era sawo ndokuti yali eyo eyiwansi eyo yakamala emyaka 20 yatulekera eitakanga yakubati ah iwe mukosefu wange twala kuitaka ndiyo yankizo yaza baba yampeka ibiri okutegeranga yane ndeyo yakati mukosefu ndi kumuleka munsi ayile kamulekere ntandikwa yaba tandike nayo zenda utwa malizo kuwerekera
0: yes
1: twaira mu mbere ya bulido
0: akutetenka ni bulamu
1: teteka ni mbere kwanga abayire ngawo abayira andidi avira
0: avira
1: abechika we natwe ide chika
0: bwe ngabi ndu biwaire yes
1: aha kinatandikira ku najja ndewola ku muntu ebikado yampe ebikado
0: Ensigo.
1: Ensigo yetu yetu ensigo. Na kanti ya haa ensigo njifunia. Mubuko sefu wange. Kwanga baba mubuko sefu wange. Wa muguru. Habali baida kati ye umle ma.
0: Alikufu devi gambati.
1: Ati umle ma. Akwetu ka.
0: Muguru.
1: Anyati ya ye. Sebo ndimusada muko sefu. Mtambula angangeme kuchigere.
0: Kuchigere yes.
1: So winakeme mbago yange. Na jifule chigere chokutia.
0: Chokutatu.
1: Ngabwendi ma.
0: Osinziroko.
1: Na sinziroko. Abantu ababa ni batani ko kunsasira. Ayiga netola mchire. Chokwe sasira.
0: Okwe tiroko animko sivunja kwetia mako.
1: Na chetola.
0: Olikulima.
1: Ndikulima. nambago
0: mmm
1: tweta akafumo akafumo
0: yes
1: okuleko kusonkisolwa ala
0: aiga
1: akafumo kandi kokola
0: oli muitaka mwenu lilimu oloko oza sendele osokeserwa ala tumulima awo mutyo yes
1: nalima nafuna chance na tunda wakabuzikange nasale nkonko
0: oli kuidirira
1: obotandikiriza mpola mpola tandikiriza aba asale nkonko nasimbe ebikado by day nali nzira mukazi
0: Ngoka imvuka mudubudu.
1: Ayayayaya ngaka chinere ngitachi. Ah, yabadiliza. Awo natandika okuduba bikado. Mubikado natamuduma. Natamuduma.
0: Sizo ni nga bikado wabisamu lady wagati.
1: Nabisamu wagati. Natamuduma. Inapo duduma go yatuka nakungula muduma.
0: Ebikado yasigana kiko yongera
1: yo. Nafuna mwe kilo bibinati ndagatia.
0: Na tano muduma. Aye ngatageti yati yali ya duma.
1: Yali ya duma. Aye kanunonya. Ndime ebikado. Sigaze okunaka mere.
0: Ya.
1: Nakasenga kanaduba.
0: Ebikado. Kuba onaba tokasobola.
1: Ebikado binaba situike. Ate nagendera nganti ya njye gwa kole kole tichunga binsala maiso.
0: Kitufu. Yakodi te kakwa mugezi.
1: Obuze na jata ndiko kufuna abakozi. Abakozi ya kutandika
0: kufuna. Abagologofu jawa kozesa. Wagadi te goko kozesa kwa abagologofu.
1: Ah we but we dance am later.
0: Eh.
1: Piano. Gena kungula duma. Na fulamu ekyo dange bibi data.
0: Yes.
1: Nateka. Esu bidi ya idamu.
0: Obu
1: data ndiko kuba boss. Na tunda duma ono. Na fulamu abantu abagologofu.
0: Bagukolya idukira wali ozira bufunani zibwe ino bwo kali kufuna maka okali wenka mulangasa
1: baba oh sidika
0: baka
1: kufuna mukazi ndizenka ah ibika adebyo ba namba ba balima byageze miezi 10 namukaga aika kumba lieno ndio kuna akadala kange kwemfumba kuchapati ulikubona
0: yes
1: nganga afuma chapati
0: Estegeza akachapati kanga ali kugemerera ekikumi ebire bisatu byotolamu
1: akachapati kano kanto sakubika adoka bire
0: wadema kuta kubika ad pressure kandi zyo lotunda bito bichi
1: we bale ndo muganda wangu
0: ah
1: pina ade bika libya tuka na bitu alowa madivani enato sewa madivani by then byali kumitwalo munana chitundu
0: ebisere bya inuma mu
1: sera bire bya inuma era ngo mukulembeze fiadi let abubakari mbuko Musa adoi muka makatunda mwe chumule chembile mpe. Ida muso ni yebe vya vita. Musa adiali no mkisa. Gina tundira kwe vika adonti. Uliku mwle katunda kwa gaba. Getu weta bonus.
0: Yes.
1: Oba kasimo.
0: Oba
1: ketu weta alias.
0: Wanga
1: abri mbe vika adu waka idia.
0: Wagaba
1: mtu wa mlala. Wagaba mtu wa mlala. Nesu kakaga.
0: Alias.
1: Alias. Idu kila. Mweka dine hiviri. Mfunye mweta etani samfuna na itanu.
0: Mweka hiviri.
1: Mweka hiviri.
0: Nga na kani ya imeka. In fact, wafu na atani nsambu na itano.
1: Nsambu na itano.
0: Ayi nga yudi kumitu wa muna ana.
1: Aha.
0: Bonus. Bonus.
1: Nga mlea kakaga.
0: Hey.
1: Bonus wepa mkua. Nga season. Etandika nga lulala. Yagaribwa nga asatu. Oguo kuna. Machita gaira mkana. Mpea duwadu ali yazioyo. Umlea kakaga. Taimuzi. Nsambu na itano.
0: So, bajuku wa mwaka.
1: Bajuku wa mwaka.
0: Ai wale idoti pa muga baba cha kuzinduka buzinduke.
1: Ah, wapo mlimi kwa bikado.
0: Nabitegera. Itegeza ba ko mlala kakaga.
1: Aha.
0: Ngote ga kuvya mlemeka.
1: Msafu na itano.
0: Tani.
1: Etani tinafuna.
0: Eh. Wabanga ofuna yakaka ile kokalamba ne mitwa ala abiri Biden.
1: Ah, de yazi za baba.
0: Ngashiji likumbali.
1: Ah, ndo tilikumbali. Pa na gaita ku dine msafu na itano. De tinafunanga. Payment. Rukonde sented.
0: Wafuna kala abikumbali mukusoka ngato in fact ngato gendere ile
1: akala lako
0: uyo
1: bonus wife mpaka sitategera umukazi utategera umwana utategera transport up to ile bikatu
0: tategera
1: uyo bonus saba kubwa
0: abala balali afunye mutani meka ya tani 7 na 5
1: aha no mtemi ngataidi uyo bonus uyo yakusitula chovu na kubiriza abali mya bikatu Mtibana nge mtuwa luwamba tifuani. Aiga tinde chie chindesa. Uli munga doa. Aiga watutu witea bubitile. Tutia chiru nje chiru wama tifuani. Yadiyo bonus.
0: Okay.
1: Yeno yongila kuchi. Yongila kupayi mentiere yofunia. Yotunze. Wagaita. Wate chitole. Chama kwa chikusi tulachi.
0: Ngati wabi. Nice. So wate tenkani wajua wafuna kabuna siya kwa wagaita kukasendi kwa liufu.
1: Nafuna bonus siyo yo.
0: Na
1: jena pangi samu itaka.
0: Kabili buyaka.
1: Buyaka.
0: Already wanote mia bijakusi galanga
1: kukalachi. Nga bijamaiso. Walimbeneka hiviri. Misa ni bonus yoyo. By then, ebi se edebi yonga eka.
0: Eri mwimeka.
1: Nga tujipangi se mtu walo nsampu na etanu kichinana.
0: Omwa, emiaka emeke ejo?
1: Emiaka esatu. Ente mudiba esatu.
0: Edeo. Emiaka muka aga.
1: Emiaka muka aga.
0: Nga emiaka muka aga mpangi se mtu walo nsampu na etanu.
1: Nsampu na etanu.
0: Ule dali naka sente.
1: Aha, nga kariwo. Uliku na yedu kufuwa mbantu wa abako sefuni
0: kuida mbantu
1: wa. Uliku na mbantu wa. Tuata ambula.
0: Wafuna yike esatu.
1: Dafuna, wona. Nafuna mweka dali hibili. Nene kila woku. Edinuba, nedirima. Chikiza naba katinga ina. Eka ina.
0: Ina, ngururiku ni ina.
1: By then, uvide mwibi, ndize mwina. Then, na yongiro kusapla inga. Natu wa matifuane. Mu eke ina. Naba katinga njiro mganfunye. Etani. Etani wapo njiro mbisatu.
0: Oni ni owa soka ni itani, samuna itanu.
1: Njiro mbisatu. Urute maudu soka. Uliku wana. Deni, natani kila ho. Inafu hao. Mbe ineke ina. Ngaise ku payment eno yamfunye ni ali yaziole
0: kabiri wanona oira muafu nali abuyaka
1: oira muafu na ali yazi muyaka
0: buli wote buli mwaka
1: ali yazi abo wa mwaka by then ya unajoku lanti nga ali yazi asalike muku wembera nga tinunje
0: yes
1: nga by then yali ku mtu wa mulala ne ku mibire nakubya mu emirundi bitya
0: bisatu
1: babo ne sented ndio wa madivan da bonus baba utisawe na atambula naba ngamvida mu eka ina ndise mu eka njire mu musanvu munana
0: olikoni ni madala
1: anga idukira nga kali kufuna deni mwaka gwe 12 no mwenda nakuba be emimbe de kumena ka funa omubezi
0: nga yoso sekola kuwenka
1: kasu kukola zenka nango omubezi oyo tyaja wala kweno ku kuchalo Oko na baba.
0: Wako watija kwe mena. Kujayo. Ya mtu wa redi minumu jengkola.
1: Kumbanga nga. Echa ati so kujia wala. Waja kumbu gebi gambo.
0: Ati o.
1: Ati ona sobulo kujia no yo.
0: Na ate sobula. Nga maloza mtuwe sobula.
1: Ona jano yo. Hai danize. Aina yendera yuko kuchia alo kumpio.
0: Uwama zola gama ni tinine vienda uwe jengkola.
1: Ida nga dina mga yazamu. Aro chachi gala gala gala nda ho.
0: Wad ba gala ngoi da ba gala no.
1: Dafuna mwezi munange.
0: Ya tani kuku yamba kumirimu.
1: Nze genda sobele kuja.
0: Nga omu sindika.
1: Genda sobele kuja.
0: Oloede aya gainenge tani kerigo. Oloede mwini mama zoku kutegera.
1: Ida kwe na we. Nazimba mune numba. Ida sebo sanu watuka. Oko tiye gala maka gala.
0: Otiyo otani kukula anda paka jetulienu.
1: Bas paka saa wenu. Sebo baba muganda wange. Ntio. Kemereza wo. Obulambu wange. Mamele wo ombone. Ndagane da.
0: Kale.
1: Ndozo kumulaka ningalimu sada mungu.
0: Mwini ino guli kutomutono kutawa kute gira. Ali kumpuliza kuchano muna nakatonezo mukaga. Busoga re radio. Nine chokwega. Chende nzo kubanga twega munsonge yoluwa lero. Eda nesongalo achi. Nefubye kumwami abu nakanti bote kukubango. Idatuwa ye muna abantu. Eda. Kuba. Sometimes. Abasoga tulibakozi bati awandi tuyetagamu chakutu kuyikula bwongo
1: yeah.
0: Kutukoba anti muna chisoboka kutukoba anti yoka asobola omuntu abawo in fact mubula mubawo nga wegombofune kuko omuntu wako bati yosobola okola kino oba wegombofune kuko omuntu wako ati choli kukola kitu fosobola kubango kitusa because tulide twafuna buzibu nti communities defide tuwangaliramu ate abantu bali yashetadde abantu bapamala mumani bandu aka yeye nana asobola echo Oye na sobulo kolati ole jindi tibya mulema jindi tibya mulema wali omubuziza ako byakulemesa ki atengo likujjo kutandika kole kitwe kyenda ulo tolokeze ino kubina kulemesa tolokeze ino mu negative obulambu wote you should have that positive mind o concentrating ngo kutsobulo kubanga chikala ki chikuyamba kubanga otambuze ebintu sobulo kubanga bikala ki bitambula because mubulamu okiba kiri kiri nti omuntu ali no bunafu asobulo kuba ne kintu kyasobulo kuba yekola buti wo muntu omulamu Ona atambu zoti obulamu. Iwo omulamu olemere okubanga okola ekintu ekyendawulo but ate omuntu ali kubunafu ku mubiri ali kusobola okubanga ida akole yamala ya employinga n'abantu abaki yasobola okubanga awana abantu bano abalamu emirimu aye nga iwe omulamu za community woli kyotandise kiri kuyamba bantu community woli tusobola kufuna abantu neri basatu mirimu nga wali kulya mungalodo tegeeza nti abana Uganda tuteka okubanga tuzukuka nokusobola kubanga tukole ino era tuire mu kibalo nga president wakubiriza chota sobola kubanga ofuna mutoki jam olwe nsonga jakulira ebiseera kikulira akaki akasente abasebo ni banyabo muungane ntuke mu kudashika ndala yonka ndikwira sobola kubanga tweyongerayo ndino mukungu mwami abu gikasulo kwanga tweyongera munaye atovaku ndikola mu katono tukayongerayo
2: Twala bana basome
3: Buli mwana yetaga entandikwa enungi mu bulamu ate buli muzaire agwana isomero ryesigika tusanga ri ku St. Margaret Junior School Buduba B ekifeche byendegere sebiri ku mutindo empisa wedisimuka abatempisa mu bana bakulanga batya katonda okusomesa abana okwinikibwe kusimuka ate kubisala ebya wansi irala ifano ku St. Margaret Junior School Buduba tusukulumya ine byensomo ebirungi empisa kwotana okutumbula ebitone tulina basomesa abatendeke aba

0: moba neifumu ejambia mpuganga waifu waba soga chizira muino yetu kozesa
1: kwa mbe ndoza nisolo kusipa ya masi nkuganga wedi ifetu wafumita kwema lado emale yoku fumito jidu inga tufumuna omoko mako mogo nobuti obo mchibali obo ndi obo alo obo mtituwa ato olanga obaya mpajedo pichi pichi Eriyo naba ntaba inula ne bugamba bali nga namasi nkunga marunji nga bali wanga bulunje di amasi nkuba gawanga buwange.
0: Yes.
1: Wali wango tayi ngo kuja okufumitema lyo kolapo ko hi. Wabo nango luna golu liko bitu. Endula gawasi wako wagema wansi wakitu wali.
0: Omeyizi akoba ati.
1: Omeyizi aba naifu mwilala. Ayi fetu ba namasi nku mkufu mitema li.
0: Omeyizi buka afumita aina kalulu kakuba. Buti igabuwa malo kufu mito we malo kuba kaluru chi.
1: Dada awotida akulimba. Ila buti mkwano kwa nile gombi ya kakaido we na mtumba.
0: Ile uzo vya aluso gandiko.
1: Aliyo tali vitegele
0: bintu. Ayo chi.
1: Yesemu.
0: Nde kukobera. Obu yinza bulimu ebintu bingi.
1: Yesemu.
0: Bulimu engabo. Bulimu ifumo. Bulimu omukomo ogwo.
1: Yesemu.
0: Oikunda gela. Bulimu olutembe.
1: Nunuleba tamu nkoto pati.
0: Iye saa dino abasinga balu ba kolebiri modernized yoba babichusam olutembe eno munsi ya ifeye obuwangwa nenono ene wayimye yemukoba anti muidini ni sapuli ole omusilamu neyo jaita tasbih akokoba na kebabala ka
1: yesebo
0: obo buyinza Echitegeza nti omuntu oyasikire kitegeza ki nti we byobaire nabyo engabo ebyo byonabyana babimugemya obona obuyinza era kasaba bimugemya bati pa olomu kumi kumi imegwe mweto musika azira buyinza era tasalawo era oyo tali supposed kuba nabyo
1: yesebo
0: otegeye ensonga eyo kubiri oba ekintu ekyo kubiri kyasikira Asikira tucheta buwayi.
1: Yesebo.
0: Obugayi wachibuzo omuntu omusogaga no omutembe tetachidi. Nendola musaku mwami gaswaga. Nawandyo omwami oyo mwise musubo mwami gaswaga.
1: Musamba gulogwe nawandyo guliyo.
0: Gukaliyo. Omuvule gukaliwe kitegeza nti omusambo ogukaliwe atati gusobola kuvwawo kuba myaka na myaka awe gukolachi yeguli ni mubyalandikibwa bakulaga nga gulina andyo mwigolozerye wankole mwisazerye buzaya district kamulye va mama Rebecca Kadaga oba irochidi
1: ndi ulivelada
0: so obugayi ni chi muluso galwe ne dedeme obugayi ne sepichi
1: Yes, sepichi. Ne bolingo.
0: Ne binika.
1: Yes, sepichi. Echegeza, muluso gandiko napa. Ati mubu wango wabasoga. Obu waji, niki.
0: Niki.
1: Dada, echegeza, mubu wango, mkano miraka soka. Mulai niedi soka ya ladri jobu lizaku. Msections ladri jobu lizaku. Muluso gandiko. Oluwa sisu ni yu kubili. Atu idaku buzobu zunga buwangu. No. Ati yatu zekibo no. Busoga. Olakwati. Ba. Komao. Furuma okolo gubalogo.
0: Eriyo wakagumu. Awali no busungu nga bali ku speeding ebifu. Bali kwatu zapifu.
1: Atai dibindi
0: ya halumalume.
1: Koti.
0: Akawati be bale tulina abasomesa buki.
1: Busomese. Obao dada.
0: Obuwayi.
1: Oyo omwidi.
0: Omusogo.
1: Mko ida.
0: Omusogo mchioli.
1: Kuja. First come.
0: Oi dinga tulijatandika buzolu sogandi.
1: Gema microphone yao. Joye enda yena. Ebintu bino ate comics ba mungu amachi. Otegere kuba nze mpegano ndi muko irimewo. Lamusaka abantu mulusoga wawo.
2: Kodeyo.
1: Lamuse ebintu ebiri siri asiba mu bintu.
2: Muna.
0: Ngo musoga. Ai
2: mulusoga ndiko ni kwao.
1: Comics
2: ndi muise iguru.
1: Na ye wave map naza.
2: Mwisaiguru
0: abana ba mwana ko nivani
1: ni bayiguru
2: iwe kitwale ntina vaguru
0: eh
1: bana bayiseguru abafurumire guru
0: abafurumire guru

0: kare okari kuchinana na munana akasirise mukaga busoga royo radio ondi kumoyo
1: eyo
0: ngabina musamtu jaba chisozi abuzaya ndi kucha kwida ne chabula change
1: obugali
0: eh nja kwida atatu ndero ndikuleta ne bika bigema kubika
1: ebigema kubika byana byana tujja kwida nabyo ngabina musamvu mwezi guno
0: ondi kirizo kutandika kusubula mayembe
1: be mayembe galimu ebintu bingi biga kuendeza wote wengirira mayembo jakononeka
0: Bembe nenda gasubira busulenge basubulente.
1: Bayinzo kuwe bichupuli wa bango
0: oli. Olukulooza ati odunda engo lukunda mpe bizai. Nchireke nsubule chiye kuba bitizana nenze afune kwe choku subula. Nsubule bano.
1: Be.
0: Bano bano.
1: Ente kate kajo ina ya St. Margaret.
0: Ah ibyo bireke. Niko na kusubula mu bugali wano. Oba nsubula nga
1: bano. Bugali.
0: Bano bano mbaletere. Nada jamba
1: ka mayi. Komo zaso kanani. Comex.
0: Comics ndio bwa nkoba comics bayinzo kuloza ati ndikusubula baba akakunsu atenga be kale buti ndalo ndako echo kusubula aye ngebika tujja kuba nabyo
1: ebika ni sabuni wa mpongo holdings
0: aja kubayo ngabe na musambu
1: kubeira yes ige David na send entono diti ateka biri kambi sewo kan ngabe na musambu awo echisozi ida no mutwalo mulala guti oje no muti gwa sabuni Oje ne chikacho. Oje ne chitabe chirimu. Obulezi obwe chisoga.
0: Dada, kodi intubit. Kodi oko la ni liquid soap?
1: Yes.
0: Antibiti liquid soap wa St. Margaret ya tuwa ireku. Aliku wa uiche ene ene. Kale ui ere wadaku
1: mpeleza. Mpongwe kola sabuni yono we miti. Gwe mweta laundale bath soap. Bakola liquid soap. Bakola shampoo. Bakola wobu unga. Imegwe mwana za kunti Omo, that is a brand name.
0: Dada, jamaiso, otukubele chika achicho ina chao, mumutu wego.
1: E chika cheni na cho mumutu wana, atenga, biona biona vili mumutu.
0: Yes,
1: wabula, evi mu, kubye baasabi. Aba ise mususwa. Aba ise mususwa bano ba mpiti. Omuziro omutono, kati kati. Omuganda kaye takati mvuma. Enku ni ya yuwa jeta isegero. Eri neri olugero beri ensambo bajeta bali mulukiko ensimuko bava bunolo bwe bavweyo obutaka bwe babusimba galege bete isegero mapit eronda kasuswa kagaba bwo bawulira abo babana bayiga babayise mususwa mapit eronda kagaba na abana abayiga ababayise mususwa era age busando wa mwami mukabya bagalabe abana be bazala babeta ba mapit eronda kasuswa ni kagaba
0: walo ndao bawa labu wonka
1: omubala antibuti
0: jamaiso dada
1: omubala gwa ibwe gukoba obabene bakoba
0: yes,
1: kuba omubala kuba kwegana akoba ati na balato ngana atonganira omukazi ne itaka ekyo omukuku bwe kitalibwa nsete kiribwa musika afunvugera tayisa ife gabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
2: Manebi kama kuchikacho, wano, muso.

0: Ndamunaruma gandiko nze nge yanzize inera ndezwe mu bayitine mbere batsikafika.
1: Eh.
0: Nge yanzize ino mabali kweleza ye mulinga kunyi kutika java itumugwano.
1: Ah, kwa mara abensenene?
2: Abensenene.
1: Kale, kambone. Nuna asemba kwa MTN. Enseri kwa ni wa asemba kwa MTN.
3: Amaina wale Opiyo Patrick okubwa ebugoto kumwara.
2: Yes, sir.
1: Opiyo Patrick ebugoto. Opiyo, obo ina okubanga Opiyo ayenga ulusoga
2: ulusoga alwenda
1: ulusoga luwo madada
2: nga bona uliranya pendi bojirongo
1: ojirongo twalingana iko
2: no ba yabuliraga
1: palingana iko mukuru guno bagulogundi
2: ogulogundi
1: manange
2: wanji
4: ni honeste nawe iko ke
2: yenyabo
1: ina iko ke ibanzalira
4: enda ko ninala ku chike cha bayise igende
2: abayise igemba abantu kulu ne mpologoma twidaba kuwa
1: kale ya nabanga edash kebula ibiri kwe mtieni mko miao abali kwe mtieni bambi mko miao kangeme onona ili la asemba kwe Airtel
5: okoma kwa ya umulangira
2: ndiwo lata
5: onaba obinu obadeya ule omasaba uye ndi district
2: yes sebo
5: nikwana antebezo kukubeya abalangira
1: kale ya ni wa asemba yo
5: elo mkua iban
1: sebo
5: baba ni musandofino kukuuliza ku
1: zena ntio
5: zena kukutigoze na wewe sambla ate nga zena mtete tafini ya
1: enina wewe sambla chimudisi wikiti chao baba
5: siri mayuka disi wikiti sebo
1: tusangeribu kino kukuuliza ku
5: baba ni musandofino
1: yes sebo
5: oso karu nona ni musandamu ganda oso karu nona ni mkoruni sa
1: yes sebo
5: kakwaka kutame mwagoa
1: wanji sebo
4: ya wale sebo
1: kare mkagwa kodeyo
2: kale nyabo ani ono
4: pamoja angele na wesambula
2: angela
4: angele na wesambula
2: ye nyabo
4: ntumira kwa wena muondo district na mtumba
2: ye nyabo
1: kale twama ngatukomie amasimu tukakomizao dada ndikwenda osibula abantu bawulire eza cho tujaba koba amasimu ngakomizao dashikati tuwoire ku
2: nenda okusibula abantu abawulire sa program eno ngamba koba nti nenda bwa kuva idusabu iduse nti abawawa wabaliyo jaba kuwenkoko enamba denku wa ile nedoba kuvireku obone dobu kinga obabuze chikachi chebali nacho
1: era dada bankubire abawawa wa ile ba sponsor wa lusogandiko aba tufuna ngayo ku enkoko ndala ndala buli wiki
2: buli weekend
1: buli wiki balwa kutanu nga muno lusogandiko committee naba jo kidango lu kutanu nga besi bakutanu eko kutukitula ku wawawa kwa batubi bafuze ba sponsor wa lusogandiko
2: mwami sose oliulira
1: batufuna ngayo enkoko ndala
2: aina agakoko galine
1: enkoko wandala eko bagita nene dada sibule that kind of video
2: nendo kusibulanga nkoba nti mukazi gange namukose awo loye emayuge nkula mwisaku mame bukatuve nabirie wena nkula mwisaku ni mukazi gange waisa sulaina dada miaka 8 wena nkula mwisaku mutera biraba mpongo holdings bali kuida agechisozi ngabi na 8
1: 7
2: ngabi na 7 ida no mutwalo mulala ojene bintu bisatu ale
1: kale nenda kwebazaba na abaitulirizo okubaitu ina miro kutu sawa no nenda kwebazaba zera abatu era bana ku St. Margaret Junior School ebuduba bana mutongera abana ebityamo bikuida ebi class iyo mtown ebyansoma mwena mulibi bonanga mutindo tubusaba mutongera abana kuba nasale baby park kuchakuna mubona mutindo kutulesewe fe kuchalo ebiri mtown nebi mchalo ebiri mtown nebi mchalo abana bakuida mu showground era tunalero okubeta mu luchiko olwo kutesa bajale batia bajana batia ai entambula ejaba ya isomero nenda kumaliriza ngamba nsima aino abantu abatulize okuva mu district denda oluserere Busia na Kasongola Kisoro ne district dwadwa emirira nda busoga abasoga mbenda ino afumvuwe chabazinga sigere sa Ivan Ngovi ali
6: uli wanja
7: tujani we
6: Chinana na munana katoneze mukaga. Busogaro your radio. Ondi. Right now. Kumoyo.
7: Olusogandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo lwokuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlala gwomko gwe senti. Osobo lo kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Obo kube, kunoti musambi tanu musambu, noti muka.

da waiguru nebindi chodo era ni kutiketiye ya mulala mulala osano from kisoku wangule mpia da Uganda e bilioni namba mukasera kanaka World Cup hidu kilanti betting ya ndikufukio muze era tazani babana bato baga abuvunanizi wangu likuzana Footybet.

0: So norwecho twakoma dikali dekatwire mu kitundu ekyo kubiri wirange dakika twogerera diri makumi ana na itano bali kwenda atemani omuntu wano bagali omupira wano nezarande ngaboniga stabili mwenda musamfu standala hash owangule sente nunja dabiso garo bingo ensonga dija kubanga tudi tambula bulungi basonse iko mupira denso agabye gugo muntebe male nase bagwebye macho yasoka ya gabo mpira wano ule chukumi gwatambula gwarita gutambule gwafume chisa uwe mkago mlungi onereza ale kuchinana na mnana katoneza mka agabu so garofa mafo bet nibe tutambula nabu somoro kuangate ubetinga ni fo bet Uganda signing in www.fetbet.ug osomola okubanga te ofuna akawunta omukandala ensonga dongere okubanga te litambula bulungi wabula to osomola okubanga ozira akawuntinga toyenda byakumanirira ng'ebitabo byali bitini awondogere mu bubi ebitabo kale nga byali binjaye nga iwe tofa ku byakawunti abasomesa ba primary masuhumbua baje bo Facebook bas smartphone oi smartphone yabandi bakega bukulubu no dikozesa bukulubu no abasomesa ba primary
1: abandi bagafunanga bagateka munungu
0: anga bakusumbu at iwe chokoba oko tusobola okuja kutwabo na abazungu nga balikogera ti ati tamu waja ku YouTube ati but these people ngali nakogera luzungu ngali nakogera luzungu nga ebintu tabidi ngakugaruzunga nga ebintu tabidi so kisoboka bulungi nokuba ngaozira akawunti so munange kyolina okuba ngaokolanga ojja mukiyumba wale obala nga ate kyolina okuba nga still okola obaka obaitwaidi wafuna akawunti ja kugugo kurom nejo okuba nga ate kwanguiza ensonga
2: ate muyiga okwebuuzanga ekintu oba tokimanyi
0: nga lwaki tobuuza ofaaki nidiniya
2: oyige yes
0: eriyo omukulu asindike wano meseji akobye ati ni gwanga embiko ali kubanga tebutereva oleleza akobye ati bulido oli musomesa wa love money go ahead gwanga gwange embiko
2: abantu bembiko bana atera kufwa
1: embiko
2: tedi mazi
0: embiko buli kimu kiri eyo
2: embiko wabinyo
1: nani meya
2: simumanyi
0: ate mupi
2: simumanyi
0: ewo baga
2: Nzekale zebaide zekakubolire.
1: Otu alandolo.
0: Nemupindi musanje.
2: Nzekankubolire.
0: Yee mwidi.
2: Kankubolire.
1: Ate chamani wo.
2: Olaba mu kibuga. Omuyozi wa kasasira kusingira munna bya ufuzi. Omugaso. Wonochimanya.
1: Professor.
2: Labayo mu kibuga.
1: Aha.
2: Ayola kasasira abulemo a weekage. Ngatajja. Okeya kulaba ekibuga nga kizibu kya kubeeramu.
0: Ati ekimubuza. Politician. Era politician wa bulano wa kasasira.
1: Abula, lwesoga kasente ka politician.
0: Era wa kasasira tayolanga politician azira.
2: Wa kasasira oyo mulaba. Asoko kuja no muwo olukumi na atwala kasasira uwo.
0: Ya muyuwaga.
2: Baina je ba muyuwa.
1: Owani.
2: Na ye mulabi abufuzi. Usoko kumulonda na mara ne miaka ngatisize mu kumulaba.
1: Iwo dio.
2: Iwo tarwa.
0: Ayuwa ya kasasira.
1: Era
2: Atamu yuwa maka ga politician.
0: Yuwa matu wale ga politician.
1: Kite gere chintu eche.
2: Zafana.
0: Wanji.
1: Politik sine chalo vili viti.
0: Frekek.
1: Virongo.
0: Frekek mkago mlo nje oleleza. Owe waife chiru ongira mwen. Ajeta sirekeke.
1: Adipata ya mutriki katikale.
0: Ati sirekeke. Rijo kumanga tele tebwa. Mkago mlo nje oleleza.
1: Adipata ya mao base kule penalty.
0: Tijan Rinders. Yaleta. Magutomereyo. Bagutomere bagutolao ayi bona bona babere bali mugolo yafuna dijongo na kubieno patro yasoka yafuna mupira gravan ba
1: katiba
2: netherlandi
0: van dyke
2: sigambyo yo
0: boys
2: kubukana ye okubukana ye kizibu nyo
1: echo yaba ino kubanga bakolo busada bebumpi
2: baba kubyo mutwe
1: yaba sadaba wamvu batego gesa set pieces edo
2: Netherlands
1: erolu jire mukasenge batu bichuse maizabuza kujisa na kutalika ku implementing rawo
2: bebi swahili ngabanji
1: now they are leading 1-0
0: CDP
2: saja aine goza 5-5
0: is
2: a national team
0: ni tini top scorer.
2: Yeah, top all time top scorer.
0: Yabisa.
1: Yabisa Bonny Passe.
2: Yes.
0: Kasadaka kubye ku Rossi baba. Ah, Kasadaka kubye ku.
2: Ne kugenda ne kukona gole waliri ku kumpi ne chikondo ne kukwata katimba. Kubye ne ku chikondo ne kulioka kuingira katimba.
1: Bu.
2: Kuingira.
1: Baga match to go.
0: Kuingira. Yenkaba sadaba ile chama makinze.
2: Bagutyo. Neguyingira atakasa guyingira.
1: Oh, Suzuki yaenda kulida. Suzuki
0: komani yakati bano bano macho macho kankube.
2: Yes.
0: Ah, utika tunoni golo yaba macho macho.
2: Vajyo pandeke ya soso kutebera wasaji ba Netherlands mu tournament eno.
0: Yes.
2: Yes.
0: Eyo eyo Netherland Netherland yasambo yako mo sambo mpira mu 2010.
2: Ten ngatoka ku final Spain ngamkuba.
0: Ah la la la la.
2: Andres Iniesta.
0: Ngawadwe bwa gaba yellow card si 19 ya gaba mu nechibumba ngaguna tero kuwa. Ngaguna tero kuwa. Sada ya mansa. Ya mansa yellow card si 19 mu game undala. Yali abuza yo batini bat. Buli omwe afune. Abasambi batanu na abasambi mukaga.
2: Kwa kirenze kirese cross.
0: Akubye ku cross embitirivu. Bajya kubanga bagemera yo musambi gubeta Taniguchi. Taniguchi abaire Gravenbach. Gravenbach na ese cross abaire embitirivu amakula merere.
2: Enaku zino mukono tebagubala. Utandikira wano.
1: Omukono. Tabaire offside.
2: Nanti ngamba. Waliwo mpya kwetu bade gutsoke deko. Gaya abade omukono bweguti
0: no omukono tegute
2: neba gurekayo
0: omukono nekati neguba ileyo tegwaliba ileyo tegute
2: teguteba
0: bagotandese yafuna kodega po yakuba blind passes yafuna kapira sano agabe mpira bayide bagotolao bayide bagotolao abadachi babo no mpira van de ven aline chukumye misinde yasoka yanjira wagati yagaba mvanek yagaba mpira eno denzo dama fry omasambi wa madrid omuyaka batere mpira kline yafuna wonde crisenso samavel alina kapira kagabye bafra jan paul vanek yagaba munda bafra frank de jong alina kapira wa timu eno ya netherland yakate wa van dijk boys now we kaikane now tukakane that we are leading let us kaikana
2: and it is me who has scored
0: ni nzemu kama wai mwe omusa daline dovozi but I don't pira muspresu wala te bye dear goalkeeper avireo goalkeeper suzoche avireo zionchi joche avireo mpira jema zinu kubanga te aguwa biblu njino van dijk nga mpira minji mpira chenda nesatu aliku kubampira kwa chenda nesatu kuiwanga lino area abu netherande
1: haile kwa sikentino
0: bajeba batebe leka bajeba batebe aye bayika babiri bajasa romuntu ademye baba ileba sazo muntu ya meketajiko alobye mkago mnu nje uleleza aliku vredio mweba likuanga temu liyonga mletu uleleza edachi kadili kutambula mpola baso karagaba Frank de Jong alina kapira wa timu eno ya Netherlands ya gaba mpira Klein Christensen Samavel ya tao wafana Denzel Domafly alina kapira kagabye bafana Vanek ya gota wa Van Dijk alina mpira gota ile Van de Ven bavani befuze baka leka baje Van de Ven nendiba ya soka ya gaba enuma Van Dijk ya sibo mpira wansi ya gumu ikizo msamgeweta Frank de Jong alina kapira wa timu ya Barcelona ya gaba kapira eno Klein bafana Kode Gakpo ya gumu ikiza Van Dijk alina kapira enda kukubayo ya soka ya tani ingamo Van Dijk na kapira wa timu ya Netherlande ya gabo mutono ya setting mpira wano bafana Jean Paul Vanek alina ndiba Vanek Van Dijk Vanek alina kapira wano ya kate wa Denzo Dama Fraize baguta wansi baguta ilimu defense bafana goalkeeper Bati Vaburujeni
2: kaundo
0: kaundo bi eti ye bi e arati superinge de aunga bakubuzize bigambe bifana gania envuma
2: pronunciation
0: ayenga bifana ya ukanya superinge
1: atibati atitik
0: owa superinge ya dieso wa ya vwawa leka nethara amsa na kwasi ya bakutuwa ene wikona
2: defendi zebuluji singa kaba kuzano wakati
1: kaba yofuna nizibwa
2: sensio sama vio na gweri mubi bipot
0: Krisensa aoma angali waga kupeyo aome sana yosingaga kupo ega kupo ye furukuta we furukute
1: ateba demi okuba nga ba inta bachusa moko singaka ize kuwa iguru ere kalu njino kalepera kasopolo kupa nga kabikola kadi yongira kugaita ku boy izi akati kanjeno ngiro kupa nga ntumira wanumbana ziza hai irani watu mira musa abusa daba ito kusasira ni watu umako makuibiga
0: Balese bagutuwe neo bafuna kapira lekawa tambule akubye tachi yoru batu lekawa jemesi ne babali ataba bazirambiro abasada bazirambiro ya gukuba ya gutola ugujira gwabita paka kuruya
2: rodi gababa de mupira gwabene akura kao ne bakuba ne bakompia nga mwavu naduke misinde jejiri
0: tatandise
2: tatandise
0: aya idiye aidi ukulubuka Aidi binebio kurumu kabino.
2: Ngaani kama vivi.
0: Wano ya alisita boni mana.
2: Kuyogaya kuba mazina mugondi mdressing room oyu.
0: Lekamanete, Japani uno, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan.
1: Kolaku.
0: Golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo
1: kusoka obwike kamubali
0: agukubirenga gutekonwa kuba gutoloike mu bantu babairewo banje
2: tekutus wali wagukonye mwawo
0: soko bone ngatosubira anti ajaku
1: atenge
0: bubisemu bubite
1: engeri ya fuluma
0: ngo nababa abali awo toidi gubafu utukire mbigirawo
1: engeri ali ngali fuluma box
0: chikeze
1: okanze okutakufa posti yamale aguni gabone kujikondo wene we abere akava
0: abasala batenye
1: bagazigata
2: wansi
0: muganda wange
1: mwebana ye
2: ebadde mitwaro ebiri mukenda bitano wi akuba yakubane goro goro
1: omusamulayi ebintu abikoze
0: omusambe gwebeta
1: nakamula musa japani
2: nabakamula
0: nakamura Chikadi nima kumia tanda mnana.
2: Yes.
0: 1-1 ladies and gentlemen.
2: Kata Petro
1: Shunesiki Nakamura asuwe rekuwa angabatewira e goal wampira gulisaya goal ndala kundala kasa adaka zari wa mwaka gwa lukubawu kuruenda nsambu na mnana
2: nsambu mnana
0: oyotino oyo
1: mbe renti yena kandu katonda wa mbe niku baba we Mbe leo ni kubaba wa mkuru ndi wadamu Ono
2: Oba liku presidenti wawo Mbe batu wa kubira wa mkuru
0: Liku presidenti Museveni wet Japan
1: Japani Esi mbele kuwa ngewe mesonge di yevolinga
2: Babe la babiasa
0: Ono Nakamura Naka Molina wano
2: Nakamura
0: Yakamura Nakamura
1: Elio Nakamura ya umula
0: Bamweta original names Obama Bamweta Keito Nakamura Aline miaka makumi abiri n'etaano jonka Ejobu tobwe Mkagwa omulungi awuli rizali ku radio
2: Katwabe bagala batumira kwa omupira batasaje banetherande na Java Govanda ikompeni kugenda abade Somerville Nekugenda bugenze mukona Hey Van Dijk obusajja butomera ke mitwe Sajja baba kubekoreza basatira Sajja basatira mugamba mutya abantu be kayunga mugamba mutya abantu be mukono Mugamba mutya abagira maso kwanga mutuuliza mu bitundu ebyenjawulo Mwebalekera maso kubanga mutambula na feka twabe Ekona lya basajja ba Netherlands emwemu Sajja bachali emwemu Let's go to Rinders. Yaleta ekona liveri mu namba musanvu. Neba jabaleta wano mitwe. Neba jompera baguja wo bakakanyiza was boy bafuna mpira gutambira ku busobe. Neba duke misinde. Na isa mukatulire misinde. Ulire misinde. Neza kwa mtu wa
1: gukono.
2: Nafengato.
1: Yafuna kadi.
2: Sio sama vya jafuna kadi ya chemvo. Ah, neba jimusimba mu bulamba lampa. Crescencio sama vya.
1: Atengata Caesar. otherwise wakimi anaea
2: agambie ebidi daneta unya ate ngere chitofu ebidi daneta unya
1: so we ebidi daneta
2: unya unye bambi
1: okay
0: cho chitofu
2: una
0: e bambi no
1: nga wacho jina ya una
2: nga ya unye
1: nga laita kitola kumangu kikariku una
0: asia
1: Alikufumba. Yongera mwamadi.
0: Alifumba.
1: Yongera mwamadi.
2: Yongera mwamadi. Yongera Katrabe, bagenda kuleta free kick. Bagenda kuleta free kick. Sajaba timu na faba Japane. Bagenda kuleta free kick. Katrabe, empera kwa kila maso kwange tambra wano nyakule yoku mire. Bagala kuvama beka. Bagala kuvama beka. Katrabe na maja wano. Neba guka kanya wansi akarezi kajaba kubenya ando wano kajaba kubenya na kagala kuchipinga neba jaba kujawo brunje nyo neba damu neba kufunda second ball na jena settinga afunye kwa brunje nyo na jena kanamiza paso wakula kasiba siba tasiba asibia kwa brunje nyo katoja kuhulida bote bakwa mpila wakulu katubaba yingite wano guise obu yese guise obu yese neba kupane kukenda kukenzo wabweru
1: msada mkoni ya msama vel
0: enda vainuma
2: baga baba fubutu kamanjo
1: gababi gomuze mucha mwilo venda kubaba hivi
2: babi lewa ingile manjo okwele obudia no mumaso
1: nga hainu wa balikumi ta
2: abite manjo wat ade batanyo bikola chiro
0: kitufu
2: nga wela bido kukara wo
1: ya sabo
2: okupele guli okakuite manjo yu
1: aguli zaba
2: oguli la munda munyumba ateka sabu ingira
0: endulu ngoku
2: zokubo mlago gomu anguka ataba ntubena kuzirosebo abandei batabacha duki ila ndulu baku bido muo Katrabe, mbena kwa kila maso kwa nge tambla Netherland, beba ino mpira mwenezi kwa ita Van Heke Jaino mpira na jana jikwa neno Vage Van Dijke Jaino mpira Vivid Van Dijke Naja Vage Van Dijke
1: Naja
2: mpira wakuruwa liri
1: Adi ala inachi
2: Heke, aduse, Katrabe, Heke Najina jikwa Katrabe, bagi sako kunyiyo hiya Aingira, aingira, aingira Kwa digokpo, nagana misa wakuruwa liri Krisenso Samaville, Samaville, Samaville Kwa mtu wana
1: gentlemen
2: awo kukambie
1: what a goal
2: akupaya kubane golo golo ebade mumitwale ebiri mukana na mubitano
1: what a goal ladies and gentlemen
2: njina went njekana njipuli ya ntani sojiku atako atako went ntani so nesingo ntani sojiku atako went
1: akasada kaza aliwa kwei kumiamia kama
2: kumiamia
1: kaza aliwa na kwebe mwezi nga satuwa kwei kumiamia mulala
2: yes
1: emia kama kumiamia nena afu ni omokiso kubanga aido kubanga asambila aiwanga nerio budasi
2: yes
1: mwaldi kapo yomu kuziguno so far yetimba shirt number 24 asaba yoku kubanga ya ulata wembera Ava kubanga kubila neza na ndiye goja namba ibili
2: Negresman na gina maso kubanga waga
1: Akasadaka chipingo mpila gwali mulu njino
2: Na gamba checho Chaye ngede Pila mkatimba Egoze abili nethera nsonga japani goro emo
1: Giribato Somerville
2: Yes
1: Asobo ili kubanga ata wembele Idu krabi alu krabi ya west Amba asobo ili kubanga wasa laku
2: Pari ili wansi
1: Asobo ili kubanga wazani mpila jawi maku miyasafi na mulala Ya tebe golo itani yako na nemi kisa jami nundi ya bili
2: Bakili de
1: Ayo amuti ndo mulu njino ila guliku Mpakili njoja kusobo ili kubanga tumuyamba
2: Simanyo vana dayo
1: Okusobo ili kubanga afuna krabi ili njo Muti ndo kilikusana kubanga jama championship
2: Yes
1: Ata ile wenda ulo
2: Yes
1: Netherland They are leading 2-1
2: They are in the driving seat They are in the driving seat Bari mgeza lako kunyumiru echindu katwabe Najomles Gwaita Haken Neba nyinga wano mpola mpola Van Heke Neba jewa katwabe Bageza lako kuiya Neba jewa kumodisa lako mbunji nja wasajewa timina faba Netherland Beba ino mpira Van Heke Najina nyinga pasu wano katono Abada ya gana kula kanto Nebaja wakujawo Sajaba Japane Na nyigano kamada Wande kamada Nebagumo bako Katukulide misinde Bagenda baku peyo kusato Bagenda baku peyo kusato Sikurosinga
1: Kondiga pukwaya salo mtu wa minu Ndiyebili wa
2: akwa yefumiza yacho Kondiga pukwa Zazo musaje ni yeti Niyepika mutaka Bagenda musimisa yon sururu akasajja bakasi bakakubi era obalina okuleeta ettaka bayiwewo akasajja wekagudde balina okuleeta ettaka bayiwewo wagudde wazeewo n'ekinnya maimaiko laba
1: bajja kumutolayo na sululu byayizini basobola okuba nga mutolayo
2: tyzen bamugjayo
1: bamutwaireyo ebintu bisobola okuba nga batambulira bulungi saidi yaabwe sofa
2: nemayedda bamugja balesomamunesikubaita ito
1: yeye nasobola okuba nga ali yakumpolampola
2: yes
1: sofa ekitundu ekyokubiri webusobola okuba nga butaawo kumbeere busatu bujapaani buno
2: sajja batuwadde egoo zaffe esatu zonna mu kirwa ekyokubiri
1: nga okali kuba edakiika 40 asatu gakalina kuba nga gawera
2: gambye abasajja abo mu kibinja bateeba egoo zaali 27
1: yesebo
2: nebabateebamu egoo zaali nnya zokka
1: kitegeeza nti eigwanga lyabudaaki buti lyakasoboloka nga iteeba egoolo 98
2: yes
1: mu world cup okuva batandika okuba nga bamusamba edukira guno mulundi gwabwe gwa 12 nga bakiika
2: so betaka egoo zebiri zokka zokka
1: basoboka nga bakoone emirundi ekikumi
2: egoo ekikumi zebaagala katwabe vagio van dyke nagwako omulezi gwaita lefali ayina kyagamba lefali ayina kyagamba water break yes atugeza ogera maaso okubanga tufunamuku okuli yodde mugamba mutya abakyala abeyerusa mwebale nyo ogera maaso okubanga byemukola kimukola kyavunanyizibwa
1: abeyerusa
2: abeyerusa
1: webutuuka
2: munaye ogera ku makya n'otandika okunyiiga nonyigira kala gye bakuwa oba mukambwe ennyo
1: ng'ayigula bulungi
2: oba mukambwe ennyo then n'abasindikanga ebifaananyi nga bakusabye ekifaananyi sindika ekifaananyi kyonna
1: tosoka kulonda mukire kyewegire inoino
2: abamu basindika fesi yokka omulaba ono
1: waji
2: tomulaba
1: fesi yonka
2: leka nkwongerezeko laiti
1: omanye
2: ekintu kyenjogerako
1: alina okubanga awera era bulungi
2: akuwerezako fesi yokka then ye yenyi mwenyini
1: walowoza oli kake muntu ati ajja okubayo ngaali otiriido wagema kumutwako oti wallahu akbar amaiso gantunda atitabatikantekukwaga efaanani wabona kukifuba namutwe akoti ai ndowooza gano wali kuboneka ti ndowooza wansi eyalaba ebalabala ajja okutuuka ngaali oti kitundu kyafuuti
2: kati waba omukibe ku stage omulengerera eri
1: okuba isimu akanga tiriku kubona
2: nzaali mukatete yakabulu
1: atiwa kana kana ati be
2: naye mugamba nemeredwa okulaba kaneddireyo
0: oti kale wanikamuku emikono
1: ati mpandike
2: nedda kintu kibaba ekiti obamaze okumulaba naye nga tomusiimye nesimu yange eweddeko omuliro
1: watolako ate nga tayiriwuwo kyamuwamu baina zibange
2: babonabwenekyenjogerako wamaki kino
1: bakuka tisindika kwake
2: fananiyasindikaku
1: omutwefesi
2: yoka
1: waji
2: towona
0: omalagaera yababozira
2: nedda nzenedda nzenedda
1: ati ebulo eryamaka yati mulimulisaki mpa abaana
0: kiringa kisinzira eddala bweba erikulu
2: nedda
0: nze kiringa imwe
1: kolina ekisa
0: amaze nakubona ga nti maze nakuenza
2: simu yange awo wenyini egwerako awo omuliro
1: nze tikumba tikuwonaireku irala baikuingiza masidipe
2: sinakulaba ate simu eweddeko omuliro
1: warage
2: fcdpabanaza
1: okwetakula takulaba gwana batyo aye akola atyo nga avire bushenyi
0: idiidindaobaku nekisa omwana abene
1: idi eidinda otiyo ati ndi kulawundi kwamba koti wagadafi rawundi abauti galati kale
2: omugamba kankutekereko transporti
1: wasoka walengeza
2: nesimu yange evuddeko nenja sinkozesa mobile money agent nkuwe transport oddeyo kubanemereddwa okulaba
0: balese mtun kupomaina baleta mdipe baleta ni quinton timba makago mulungi awolereza aliku radio
2: muganda wa julien timba yes
0: asobwire okuba nga ate yena idamu asambeku
2: jukira julien timba yagenda maaso okuba nga afuna injale yes naddaye waka
0: batubere mu christian susa mafil batula mu daniel malen batola muno wa wagati ya onani tujani Rinders basoba ilo kubanga tiba furume chisawe mutachi kedi ni nsanfu edimazo kubanga tedi tambla katibali jatiba ya kusatua ba wagwani bata kuspese nani alikujaa agalamize tachi awa ile team kupmeina bagapa bagutuwelewa dachi kamada alimu hai ngatali kuboneka
2: wakari
0: ngati kali kuboneka
2: jasi wa kubaka tono kasajia katu
1: kali kawenako
0: alimu
2: mwekari
0: alimu kamada kamada ay kamado la digida ku Crystal Palace
2: kali yao mjozo namba 15
0: kamada wa Crystal Palace adigida mbulala Tomiyasu omupira ya guvira kuilala ati ayo chabu ya kaduma kukate baliku ayo kusamba no abate ndeza
1: ya
0: chitu fai kari ni msada wako
2: azo tachinko lako
0: ee wama
1: hiku mite ni mwa basa adabe na bol songero
2: ngwebyo te bindia
1: empanga
2: mwana omukaraka ze na boyfriend aka amugamba njaka kutwala kauto ndi na boyfriend aka na ija ngu na mbatwale mwende
0: mulete batwale mwenda mwenda
2: mwenda atwale
0: mwenda ati mwenda ati mulete wenda mulwane tumeo yogeire kuwachi ejo chitegeza tuenda kumanga
2: ze njaka degwe
0: ya boyfriend wo bagamye
2: Suzuki
0: ya bale wa mweba zaba kati weba ali chungu chongo ati kale
2: ati mungu mpo anu mpira
0: ai sebo ebi echifo che ba kuwa Hiroshima baba ba tereza
2: nagashama
1: nagashama
0: nagasachi ni Hiroshima ba Hiroshima kale mwona wune before babizima actually ba eriyo echifo chita kala echita azima muliro
2: paka tigulukisha yaka
0: gukaliwo maleto baba
2: enkuba tatonya yo
0: bazimba obatereza obya chifo chako